na ngeen nek ñu digg doomu ci ni ngeen di dépenser sen alal bu len ko def mukk ci lu jaadul di len ci dimbulé di ci faraxé di ci def lu baax manu len su ngeen méré manu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lool yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc ni di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf ne nuyu mu may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka allahu al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muniko picci mi mu may nuyu di man ndokel itam ci tarangi gima yalla jox di man ndokel itam ci jappale gima yalla jappale ci ba non buma dajel gagnel la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak seti ay domam waye dana delu siwat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ci la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jiki mu tagu ko ne ko mangi ñibi Sulayman daari koy yewi mu dem motax amna ben picci mu ñi wax jamu job mu nek picci mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picci mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la yalla di fay kon way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu baax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonenti yalla Sulayman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqut tayr lu ci wax wala mo sap ko xamnako yonenti yalla Sulayman dekkum masna bekor bu metti ba nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw naanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yenente yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi andak jinn ñi bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci peggu dekk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay omam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme ni nit di ñaané boromam xorondom bi di wax nan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika fala tu'akhizna bizunubi bani adam wasqina Sulayman deglu ko mu wax ba kaddom daanu mu ne nit ñi nañ leen wëlbeetiku ñibi yalla dana taw ñe ko lutax yow ñaanu lo deflo dara ñew ba ci teggu dekk bi rek na nañu ñibi yalla ji dana taw lan moko waral mu ne xorondom bi ma jakarlo non don ko xol mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa

ndom bi di wax nak dekkandom ni nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir keur yi bala Suleyman ak Sek dolem dana len jogatti duko yek Suleyman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi Suleyman dadi koy lacc niko yow xorondom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga degg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa moromi xorondom yi nan len dugg len ci seen biir keri ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat ama alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di laaj ndax man togn kat la wala ko mandu la ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggulen ci bir bala le ne Suleyman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggulen udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wahum la yash'urun muniko xana deglo la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñu deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow burgu manu nga do togn muniko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggate seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem ndax xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni du jisse ku ko ëppele di ko ñé dem ba am faiblesse am mune ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatma an-nufus wa innama aradtu hatma al-qulub muné ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolou dana tax dootuñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waw xam nga da nga gis ci ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diiné mu joggé fi dem Europe wala mu dem Amérique complexe japp ko ci matériel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu war sa def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis na ko neena alal gi yalla jox Suleyman du dara waw jaamu yalla fepp ko gem te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te buñu gisee li Suleyman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gogu rek lay bañ lolo tax mané len udkhulu masakinakum Suleyman dadi contane ci wax bi ak tontu bu rafet bi nga xamanteni xorondom bi tontu nako Suleyman dadi wax ak mom ne ko i'idhini mune ko warma yow xorondom bi ndax wax bi ngay wax mu ngi dugg ci sama bir xol xorondom bi ne ko hal alimta lima summiya abuka daud mune ko ndax xam nga yow Suleyman sa bay lutax ñu tuddé won ko daud Suleyman ne ko dedet xawmako won de mune ko dawa jarahata qalbihi muneko xolam ak bëgg aduna daf ci nekkon febar musafaraku jéglu boromam ak delu wat ci boromam ak wakirlu ci boromam ak fop boromam ba boromam gënal ko lepp lolu la safara xolam lolu tax ñu tuddé ko daoud Suleyman ne ko eskay xorondob bi ne ko wa hal tadri lima sumita Suleyman
xorondom bi ne ko ndax xam nga yow lutax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko dedet mu ne ko li annaka salimun waaw wa kunta ila ma utita bi salamati sadrik wa haqqun laka an tulhaq bi abika daud xorondom bi ne ko li tax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko ndax yalla dafa dogal ci yow ak mucc nit ku mucc nga ci ay bi xol amulo kañan amulo reuy amulo rambaaj ay bi xol yépp yalla mussel na la ci lolo tax ñu tuddé la Suleyman mu ne ko benen bi ci def itam lila yalla jox yépp ci nguur ak alal gisulo ko ndax bañ la tégalé ñet ba am valeur nga jël mudi xam xam te ku bayyi nguur bayyi alal tan xam xam koko xolam muccu na ci ayib ndax ki xolam muccul ci ayib soko tegalé xam xam mu ñakal ko fayal soko andilé borom xam xam mu ñakal ko fayal waaw mom dal ki xolam febar moy ki nga xamanteni nguur ko yittel ak alal mané ko kon nak te deun bu muccu ci mbollem ayibi aduna ak ayibi xol lola tax ñu tuddé le Suleyman mané ko kon nak jaaduna ñu aj la ci sa baye ngeen bokku daraja yami may ndax yeen ñeen ñepp seen xol xol yu muccu la waaw te yalla borom xol bu muccu la bëgg illa man atallaha bi qalbin salim mune ko Suleyman mune ko labayk mune ko atadri lima sakhara Allah laka rih mune ko yow Suleyman ndax xam nga li tax yalla tagatal la ngelaw fu bëgg dem ngelaw yobul la ko tukki bo wara def wër dang koy xey ay minute nga koy daw daw ko ci dem daw ko ci delu mune ko xam nga lutax yalla tagatal la ngelaw mune ko dedet mune ko li yukhbiraka anna ad-dunya kullaha rihun yalla daf la bëgg won na lay aduna lepp ngelaw yi kefel aduna ngelaw rek la xam nga ngelaw man na la upp waye do ko gis waaw man nga ko man nga yek ne mu ngi fi waye boko napoto do ko japp waaw liñuy wax nan boko jëlé itam def ko ci mbuus do am dara lo yob ngelaw dal mom ngelaw rek la mune ko kon yalla daf la bëgg won ne la aduna lepp ngelaw la kon jarul japp li jara japp moy lila yalla digal nga def ko lim la tere nga bayyi waye taru aduna banexu aduna yebakane yek yep jaru ta japp da ngay xol nit ki su fekke ya nga tollu ci sa ñeen fukki at wala sa juroom fukki at bis wala waxtu wi ngay dund rek nga yek waye la passé yep yegatuloko lo ci amon ci banex jeexna doto ko amati mukk jeexna passé na yenen banex kay ngay xaar te woru la ndax dang ci jot kon aduna ngelawé kessel ñe ko jappone ñep gis nañ la ci ngelaw len japp gis nga ki joge ci kaw garab di daanu xam nga fi muy jaar yépp ngelaw la waye bu jafando do am fu mu jafandiku kon ku jafandiku ci aduna itam mu ngi melni yaangi jafandiku ci ngelaw dimu waxé li nak Suleyman daldi mu daldi yému ci wax ji nga xamanteni xorondom di wax nak mu daldi delu nak santat boromam daldi wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya yalla ma ngi lay sant di la gëreum ci xéewal gi nga xamanteni defal nga mako ak samay ñaari wayjur wante mbokki gis ne ne yonenti yalla Suleyman alayhi salam ku yalla mayon la yalla may nako lol ci ay xéeti may yo xamanteni ken mënu ko tak ndax jinne yi nga fi gis ñu am pouvoir yu doy waar am katan yu doy waar yo xamanteni meun len ci sonal nit ñi ndax gis ngeen nit ñu bari ñu dof ño xamanteni ay jinne len doflo
mu nek ay pouvoir yu doy war lañuy am am doole ñom jinne yoyu yalla tagatalon na jinne yoyu yep yalla tagatalon nako Suleyman mi mu len di liggeelo waaw di len liggeelo ñukoy gassal diko tabaxal di nur ci bir geej gi diko gennel alal ji ci nek waaw motax bokon na ci ay mayam mom yonent yalla Suleyman yalla daf ko tagatalon jinne yi ba taxna itam amon na ben fitna bu ko dalon mom yonent yalla Suleyman fitna bi nak ay wax amna ci ndax alquran moko netli wax ni walaqad fatanna Suleyman wa alqayna ala kursiyhi jasadan thumma anab yalla neena ñun de fitna lon nañu Suleyman jëlon nañu itam benn yaram sanni ko ci chezam bam doon tok waye amna ay israïliyat yo xamanteni amna ci mudi ay wax yo xamanteni noni l'islam yi ñoko wax pour bëgg takal nit ñu sel ñi nga xamanteni wax deug yalla sorek nañu jëf yu tuuti wante itam teewul ahlu sunna def neen seeni geustu ba gis ne yi jaadul yépp jël neen ko tek ko fele indil ñu li nga xamanteni mo gëna rafet te mo gëna yello ak nit ñu bax ñi ñu ne yenen ti yalla Suleyman alayhi salam dafa amon ben dom dom joju nak yonent yalla Suleyman beug ko dom ji ci bopam itam am mayu yalla yu commencé feñ ci mom jinne yi itam daldi xawa ragal ci ne bu fi Suleyman joge domam ji man na continuer donnu ko te bu ko don bu te bu donno bayam itam ñom dañuy continuer ci ciona gi ñu nekk ak Ibrahim e ki Suleyman jinne yi ne kon ñom nañu fexé pour ray xale bi nga xamanteni mo wara donnu Suleyman kérok Suleyman ba mu demé ba ndortam ñaaw da fa jël domam joju denku ko niir yi lakk ko ci ko niir yi fa la ko lakk pour jinne yi bañ ko gis am nañu wax lolu wante itam lolu taxna yalla xawa melni lu méré Suleyman wante mbokk yi histoire bu am solo la ci digënté Suleyman ak domam bi ak itam jinne yi nga xamanteni ragal fitna Suleyman tax nañu bëgg takal fexé domam ak fako Suleyman denc insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motri sen mbokk sen xarit sen soppé Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len doon defal waxtaan yu andak sen xarit Fadja.

bilen yalla wacce fi ci ko su jël nak tribunal bi jox len ko ñu atté jam yi wanti suñu atté ba jant so ñu delu wat ci ko ñi bi bu fajar joté ñu delu ci wat nek di atté bu jant soye ñu delu wat non len fi nekké won ñaari malaika yoy di Harut ak Marut wanti yalla dogal wax ne ne defuñu fi sax jotuñu fi am sax wer ci ko suuf yalla tek len ben natou natou bam len tek nak modi dafa am ben ndaw so rafet ñi wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bimu ñewé taram yemnalen lol jamitam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wante ndaw si daf len wax nalen dal su ngeen bëgge jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëk bi modi man xërem la gëm kon su ngeen bëgge and ak man fokk ngeen gëm xërem comme ni ma ko gëmé di ko sujjotal wala itam su fekke lolu mënu len ko ngeen ray nit su fekente ni itam lolu mënu len ko ngeen njaalo su fekke lolu mënu len ko ngeen nam sangara mais dal ñetti fokk ngeen def ci ben wante bimu len proposer li ñom dañu bañ ne ko dal li ñaawteef la bo xamanteni duñu ko def mukk ndax jaaduul ndaw si laaj leen ne leen waaw yéen lutax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani ñu ne ñun de ismullahi al-azam li ñuy yéege suñu atté ba ngoon jot rek ismullahi al-azam secret bi lañu yor moom lañuy jabbatu rek dal di yéeg ci kaw wante Qatada neena defuñu fa wer yalla nattu len ci ndaw soos mune nak ndaw si ko rafet la won neena jamono bam doon dundu jigen jumu tololon jamono mo la gëna jek gën la rafet ëpp la xorom waxna ni itam jigen joju pers la won mu ngi dekkon Iran neena nak ñom ñaari malaaka yoyu di Harut ak Marut te yalla wacce len ci ko suuf beggon nañu ndaw si lol ba doon ko sap waye ndaw si li la len wax biñu bañe ndaw si dal di ñibi ci ñettelu fan ba la delu ci wat ba mu ñewé ëndalé na dam sanu sangara biñu ko commencé nak diko sakku wat ndaw si bañ dal di len proposer ne len dal su ngeen bëgge dal ma d'accord ak yeen condition bima len di teureulal da ngeen koy def ñom nak ci lañu wax ne kat as-salatu li ghayrillahi amrun adhim waaw di su jotal keneen ku dul yalla lolu bakkar bu reey la ndax bokale la te yalla du ko jéggal ray nit mom yalla neena ku ray nit neena na nga préparer sa barab ci safara xamne safara rek nga jëm mom bo xasse reey julit safara rek nga jëm mu ne kon nak bi gëna oyof ci ñetti bakkar yi mom modi nan sangara te gis ngeen ne mbokk yi nan sangara modi umul khaba'ith ndax nit ki bu nané sangara rek takhaliko nak sagom lu ne mën nako def legi nak ñom ñu ne dal nan sangara bi mom moy meilleure solution ndax wax deug yalla su jotal keneen ku dul yalla wala nga ray bakkan lolou ñawteef bu reey la waye nan sangara nak bakkar bu oyof la motax nak ñu nekkon nanu nan sangara rek ci lañu jëlé sangara ba nak nan ko bañu ko nanu nané dal di joté ak ndaw si kon nan nanu sangara njaalo nanu yalla dogal nak am waju leen gis balen waju gisé nak ñu ragal waja boole leen ñu dal di kar waji dal di koy ray kon nan nanu sangara njaalo nanu paray nanu nit
kon bu ne sangara moy umul khabaib boko xasse jeufandiko rek mom muccatulo ci yenen ñawte ci deug la ndax japon ne moy bakkar bi gëna ndaw wante ndeke moy bakkar bi gëna mak amna ku melni imam ali ak sudi ak kalabi ñom dañ ne ndaw ci sax nan lo wulen sangara ñom nanu ñu sangara ndialo wuñu ray ñu itam nit waye ndaw ci daf len nax biñu koy sakku ndaw ci daf len wax ne len la tudrikani hatta tuallimani alladhi tas'adani bihi ila as-sama du ngeen meuna jot ci man ludul ne xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeek yeek yi dem ko asaman fokh ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokh ngeen jox mako kon ndaw ci ku fukule la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeek di dem ci ko asaman ludul ci ismullahil azam lañuy yeegi te ismullahil azam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ane yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullah ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman ba mu deme nak ba ag ci kaw ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom lañu tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legui nak bi jant soye ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox ba laap ya toy mu pet petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenente yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenente yalla Idris du dara ludul ne gis nañ ne yenente yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis nañ ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax ne ni rew mo mu nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xey jaamu yalla mom lay yéek ci mom ci ay jëf yu bax moy ëpp fuuf la wa rew ma di yéggal donte ñom ñepp dajalo nem doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sell la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu ne ko inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibadah mislu ma yas'adu li jami' al-khalq fasfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé lolé Idris alayhi salam ne ko dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu jéggal ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yabal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak légui kon ñaar la leen di tegal bu leen nexé bu leen neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëk bi modi tan lo na leen bayi leen ba yowmal khiyam ma boole leen ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne leen harota ak marota bama leen yebale ci ko suuf dañ ma moy te ñu leen ma moye jël leen duggal leen safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di leen buggal ba kérok yowmal khiyam su yow bu aduna bi tukke nak ma jéggal leen bal leen te duma wax malaaka yi ne liñu defoon su ko defé mu sutural leen ñom nak bi leen Idris alayhi salam waxé li
dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yomal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la waaw ndox mi di len rombu te mënu ñu ci naan mënu ñu laal ndox mi lolu moy seen mbugal ba kerek yowmal khiyam motax wax neen ni amna ben nit bu doon ndox ba rombu len wax neen ne nak pour nga gis len problème la waaw wanti leg leg nak nit dana fakastalu ba gis len waaw leg leg rek yalla won la len waaw wax neen ne nak ñaari malaaka yoyu ñoo fi indi njibat ñoo daan ñoo doon jangal nit ñi ak njibat ñu ne nak ñaari malaaka yoyu amna ben bis ben way di dox ba rombu len daldi fakastalu bi mu fakastalo nak daldi sante yalla daldi tuddi yalla wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom ñu ne ah ndeke muhammadur rasulullah yalla yebal nako waji ne ko waaw waaw yalla yebal nako de mom de ñewna ñu ne ah kon de legi suñu bugal jeex nga xol ne kon balen yalla commencé dalem bugal ba biñu yenné yenen tibi ñom japp ne ne comme yenen tibi ñewna rek li dess ci seen bugal barétul waaw li dess ci seen bugal jeex barétul waaw motax bi waji ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah ñom dañ ne ah ndike yebal nañu muhammad rasulullah waji ne lan waaw ñu ne ah kon de suñu bugal jeex na kon nga xamne kon ñaari malaaka yoyu wax ne ne bu fekkente ni dox nga ba dajje ak ñom bu la nexé ñom ñu jangal la njibar waaw ñu jangal la nak njibar ñin la koy jangalé nak bala ñu la koy jangal dañen la wax ne la innama nahnu fitna ñun kat ay fitna lañu ndax li ñuy jangalé baaxul day takkala digënté doom ak wayjur day takkala itam digënté jabar ak jëkkeer kon nak bu len ko jang kon mu melni ñom bala ñu la ko jangal dañen la wax danger bi ci nek ak ñaawte ci nek ak bon bon ci nek ak niko yalla bañ su fekkenti ne nak deugar nga bop ci fas yene ko jang su boba dañ lay wax ne la demal ci barab bele nga saw fa su fekkenti ne saw nga ci barab ba legi dana am ben leer bo xamanteni moy joge ci fi nga don sawé rek jëm ko su ko defé nak dana am nak ben saxar buy joge ci sa sawmi dugg ci sa ñaari nopp wax ne ne leer gogu di joge ci sawmi di naw jëm ko wax ne ne lolu moy ngeum yalla gi nekkon ci yow saxar si joge ci sa sawmi di dugg ci sa nopp moy yéfer manam moy kéfer gi nga xamanteni ci la ak njibar di duggal su ko defé nak su fekkentene nak nangu nga so démé saw bo ñëwé dañ lay laaj ne la lo gis so ne gis na ben lumière bu joge ci sama saw mi dadi naw jëm ko ñu ne kon lool mo doon Suleiman dem na legi nak gëmatu lo yalla amatu lo dara ci ngëm so ne itam gis na saxar su genné ci saw mi dadi duggu ci sama biiri nopp mu ne kon nak lool mom moy ak ngëma dik yalla lool moy ak kéfer legi nak ap yi xër nga mën nañu jëflante ak yow su boba nak lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko jangal waaw lepp luy xétu xam xamu njibar dalen la ko mëna dalen la ko jangal sax njibar mën nga ci def lu nekk nit ñi sax mën nañu dem ba yaakar ne ap yonent nga ndek ak njibar rek te yor motax nak yalla wax ne la yuflihu as-sahiru haythu ata ap jibar kat dal du mëna taxé mukk ndax ak yéfer la ap jibar kat ap yéfer la du mëna taxé mukk lool la wax ne njibar nek na lo xamanteni yalla bëgg ko mu nek pouvoir bo xamanteni nit ñangi ci def lu nek wante la leen ci duggal modi bëgg aduna rek moy tax ñu duggu ci njibar lolu taxon
yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku len aduna ittaqud dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asharu min harut wa marut. Yalla yonent bi wax na ne yalla neena ngeen moytandiku aduna ndax digna ci bur bi nga xamanteni sama bakkan mu ngi ci loxom, digna ci bur bi nga xamne sama bakkan mu ngi ci loxom, ma ngi len di digal ne aduna mo gëna nek jibarkat fofu Harut ak Marut. Ndax aduna so ci nekké gis rafet rafet yi fi nek, gis banex yi fi nek, gis itam li fi nek ci ay xéewal, da nga yaakar ne fi ngay dëkk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te du ko yépp. Kon nak Harut ak Marut ñoo fi indi jibar diko jàngalé, wante aduna mo leen gëna nek jibar kat su ko defé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétuk jibar yi nga xamanteni mu ngi koy indil. Wax nañ né nit ñi xamé guñu ba tay digënté jibar ak karama ak mu'jiza ñi xamé wuñu ko. Ndax jibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw, fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamne yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko. Karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu. Dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joggé waaw, mu'jiza ci ap yonent lay joggé, motax yonent yalla Musa alayhi salam yet wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la du ak njibar, koku mu'jiza la waaw. Su ko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom, loolu kenn du ko tuddé njibar, kenn du ko tuddé karama, mais mu'jiza lañ koy tuddé, mu di miracle. Su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi, mu ngi joggé ci jaamu yalla yu yiw yi, jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy woor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon. Motax ñu ni jibar kat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat falladhi yadhharu ala yadihi min al khawariq karamatun wa illa fa huwa sihr. Mu melni nitu yalla bi mom lay feñ ci mom ñu tuddé ko khaqul aada, mu nek ay xarbaax yo xamanteni dana feñ ci mom mu koy genné diko def mu nek lu yëm ñëpp. Boku gisé nit di def lolu nga xol ko bala julli japp, mu nek itam ku gor gor lu ci walu labam, nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sante mu ngi koy def, koku bu defé lu yëm nit ñi itam lañu japp ne lamu def, lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar. Wante nak nit ki su fekente ne lamuy def yem na nit ñi lol, ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yem na nit ñi, te waji du julli waxtu, respecté wul julli, respecté wul wo, mu ngay nan sangal, mu ngay carte, limuy lek lewul, lol lum la meuna andir rek jappé ko ak njibar, wante du karama du mu'jiza. Ndax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salte lay joge, wante nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay joge, ñoo xamanteni dañuy jëfëndiko, dañuy nek nit ñu am diine di jëfëndiko seen diine niko yalla santane ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santane. Mu melni kon takalel nañ ñu digënte njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ, su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale. Mu melni yalla neena wa man ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw, ci leen nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxlé bokku ñu séti pétaw kat, mo leen di pétawal di leen wax lo xamanteni dara du ci deug. Ndax yalla neena képp ko xamanteni du moyu nga al-qur'an ak sharia gi nga xamanteni waccé nako ci loxo yenenbi sallallahu alaihi wasallam, neena nak
dana la baye sheytaane nak mudi sa kilif waaw wante nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël sheytaane muy nek ci lifam motax yalla jeppi na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhu ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal dañu

Sayna Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labayka muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe aba yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne nga mu ci sax ci diko sant ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl ana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tisalamin neew lay wax na tisalamin ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqué xolo di ciow rek mu ne tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mu ne wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba caabi ji koy ubbi modi wax nete kom nak yalla jam la man jam la bëgg wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hawna wa idha khatabakum al-jahiluna qalu salama kom dama bëgg bokk man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman te yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ naan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund way ko nak ne qalu sakatta wa qad khusimta qultu lahum inna al kalama li bab al sharri miftahu mune mang len ci tegal ni xamulo ne nopi sax sax la ci dof bi nopi itam lene dignité la ci ki reer lele ngi gis kilifa go xamne day nek ci mbolo jëm ja rafet ciol ga rafet mom dara ja lol top wante bobu dara nekku ci xamul dara jangul ko suñ ko joxe parol ci ngolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mu wona wax ak nit ni ko ko nopi dignité la ci mom naka non itam ki xelum rëcc koku itam bu noppe rek muy sat ci mom di ko noppi waxuma ne sax tëj gi muy tëj buntu ay wante sat la ci dof dignité la ci ki réer fi sumti an ahmaqin aw jahilin sharafun wa fihi aydan li sawni al-irdi islahu dara taxone yonentib sallallahu alayhi wasallam dan wax ni rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salima yalla yalla yeureum jëm jo xamne ti jige miñam di wax rek wax ji day nek njariñ lu ñepp di jariñu

mu téel a meññam lu tax ndax bëgg na jàmmi boppam bëgg na jàmmi mbokkam bëgg na jàmmi dëkkandoom te itam nit ki ñett la am boppam dëkkandoom la loolu tax yàlla ne bul lor sa bopp la barr wala dirar say mbokk bu leen lor say dëkkandoo bu leen lor kon bu la leeree ne boo boyalee sa làmmiñ taal musiba ci pinc mi soo tee sa làmmiñ am yërma ne yàlla soo ko boyalee nag am daanu yàlla loola tax sidi xaaj malik si radiallahu taala anhu wax ne képp koo xam ne ñeenti picc yi naawuñu wëlis la nee na sa roo du mën a yéeg jëm ci sa borom maanaam doo mën a jege sa borom képp koo xam ne ñeenti picc yi soriwuñ la te moo di picc baaxoon ak picc mu ñuy wax tan ak picc mu ñuy wax siq ak picc mu ñuy wax jàmm jóg ñeenti picc yi ku mënta mucc ci ñoom sa roo du mën a jege sa borom picc mu njëkk bi moo di baaxuñ baaxuñ lan la bonle ba tax mu war a naan moom baaxuñ walis nit ki baaxuñ dafa bari wax te itam wax ju bari musiba la ci nit wa qallama najaxa almikhtaaru aw uqila lahu ithaaru naa naf waxkat mucce ndax du ñàkk pakk ci làmmiñam yonente bi sala allahu alayhi wa sallam ci al isra wal miraaj dafa gis nag wu rëy woo xam ne mu ngi génn ci fenêtre bu xat xajul ci fenêtre ba waaye mu ngi buux buux yi pour génn di buux buux yi di buux buux yi ba ne pëccët génn yonente bi sala allahu alayhi wa sallam ne jibril waaw nag wii jaar ci fenêtre bu xat mi ba génn lan la mu ne ko moo di wax génn na ci fenêtre bi waaye munu caa duggaat maanaam kaddu balaa génn borom war na ko sàmm xool ko segg ko ndax bu xasee génn jeex na dootu ko mën a dugalaat su ko defee génn ga nag bu juree musiba musiba ba day wey comme kaddu noonu la mel nit ki war na ko segg lu jiitu mu koy génne soo melee ni baaxuñ nag di wax rek di wax rek di wax rek loolu dafay tax sa ruu du mën a yegg ci sa borom ndax dafay am gàllankoor loolu tax yonente bi sala allahu sallam daan wax ne ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna ku yàlla fegal sa làmmiñ nga dugal jënna mu ne képp koo xam ne itam picc mi ñuy wax im tan di naaw wëlis nit ki ndax tan dafa fasiyene wala dundim lu sell tan

jema xam kan moy juwayriya bintul harith jema xam kan moy mariyatul qittiya jema xam kan moy rayhanatu bintu shamun ni ñepp ay jigen yu tedd len won yo xamanteni yenente bi sallallahu alaihi wasallam mo len don denc kenn ku ci nek yore ay jiko yu tedd te kowe mu melni budé khadijatu bintu khuwaylid mom ci bir quraysh la bokkon mo juritam domi yonenti bi am yeb ba mu dess kenn rek la jurul modi ibrahim te ibrahim mariyatul qibtiya moko jur yonenti bi sallallahu alaihi wasallam kontan non na ci khadija ci jikom yu rafet jikom yu deppok l'islam ba tax muné na ngeen bashiru khadijata bi baytin fil janna muné wona mbekte khadija na ngeen ko begal ci keur go xamanteni ëllëk yalla dencal nako ko al janna sude sawdatu bintu zam'a mom mak la won biko yonentibi di denc waye ku muñon la e ku dan jihad la itam ci yoonu yalla jëkëram modon sakran ibnu amr ba dafa gañu bi mu gañu nak mu bayiko te amul ben dom bo xamanteni mën nako jappalé sesul itam ci ben e chamignam bo xamanteni mën nako dimbali loolu mom ciondam rek la mu gadda yon nak andak ay mbokam waye nekkon ci ay difficulté nekkon itam ci problème yu reuy yonentibi sallallahu alaihi wasallam takko pour meuna mën ko defal meuna wañi itam ay problèmeam lolo taxone mu takku waye bim koy tak mak la aisha radiyallahu anha waxna ci wax bam solo sedel ko wu jëm wowo ñuy wax wala doomu ndayam bobu ñuy wax sawdatu bintu zam'a waxna ne ma ra'aytu imra'atan ahabba ilayya an akuna fi mislaqiha min sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni beug na melni mom waw ci sawda mune musuma gis jigen jo xamanteni melo ni mu mer rek la beug mel ndax modi sawda sawda dafa nekkon jigen ju rafet jiko te rafet melokan ba aisha waxne mom bëggon na melni mom ñettelu soxna bi modi aisha as-siddiqiyya bintu siddiq habibatu habibillah manam modi aisha mi nga xamanteni ku deggu la won te abubakar nitam moko jur te abubakar itam ku deggu la won kon modi as-siddiqatu bintu siddiq mom la yarante bi gënon na bëgg ci ay soxnam bañu ko tuumalé itam yalla ko sétal ci kaw asaman waxni tuumal nan ko waye tuuma giñu ko tuumal lalu ci dara jigen ju sel la ju bax ñe ko tuumal ne len yobbu ci jakk ji duma len ndax dañu xass gor mom rek la yonenti bi tak mu nek jang mo uppon xam xam itam ci jigen ñi bokkon ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam jamono bari na sahaba yo xamne sax mom aisha mo len jangal jigen ju amon xam xam la mom yonenti bi mas nako wax ne ko amma tardayna an takuni zawjati fi dunya wal akhirah yonenti bi waxon nako ne ko yow aisha xana bëggulo nek sama soxna fi ci aduna ëlëk itam nga nekkat fa sama soxna kon itam koku yonenti bi bëggon na ci mom kontanon na ci mom ñentelu soxna moy hafsatu bintu amirul mu'minin mom umar ibn al-khattab moko juron mom jëkërëm mu ngi gañoo ci xare badar mu ngi tudoon khunaysa ibnu hudhafa mom nak hafsa ku mënono wor la ku mënono jaamu yalla la wa mënono wor trop te mëna jaamu yalla def na itam ci l'islam ay jaloore yu reey mom hafsa ndax amna kamil buñuy wax bo xamanteni jangene mi mom lañu wax riwayatul hafs buñu ko bindé ba noppi mom leen ko denkon mom hafsa amna benen soxna buñuy wax Zainab bint Khuzaimah al-Hilaliyah mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena daf ko tak waye nak fekkon na Musay batas ndax Abdullah ibn Jahsh moko takon momitam mu ngi gaño ci xare Uhud ci la gaño yenenbi tak ko pour bañ mu wet pour itam defal ko mune mom ku gemon yalla la te bax te yu ku mununa muñ neena mom len dan tuddé yaayu miskini ndax dafa bari.

yalla digle nako jeme ko ci jigen ji nga xamanteni bokku na ci dairatul iman makna wonena ne mom julit la te ngamum wirna mu nek ay ndigal yu nga xamanteni ku ubbi bir alquran dem ko ci gis mu nek ndigal yu leer liñu ci wessu nak dara ëpp ci solo julit bi ci bopam fexé ba surtout julit bu jigen bi xamné amna responsabilité bu mak digënté mak boromam aduna bañ ko ko xagn ndax aduna kër la gu nga xamanteni ku ko japp ya ko japp waye mom jappul kenn yalla gënal ñu suñu bop yenente bi itam gënal ñu suñu bop su ko defé itam ñu xamné ay soxnam way jur leen ci ñun yenente bi ay soxnam way jur leen ci ñun ndax annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum yalla neena yenente bi mo gëna yey ci yeen ci seen bop ay soxnam itam seeni wayjur lañu kon yeen jigen ñi am ngeen ay wayjur yu bax am ngeen ay wayjur yu nga xamanteni ay royu kay leen ba tax na itam ngeen fexé ba roy leen ci seen jikko yu rafet waye ci aljuma ji ñu wessu waxon nañ leen yonenti bi limu dencion ci ay soxna wante waxtan wi jotul wona ag ndax heure bi may wuko won tay nak ñu fasiyene insha Allah ci katunu yalla wax leen yonenti bi soxna yi mu dencion ci bir kërëm ak kenn ku ci nekk jaglé ga mu amon ci jikko yu rafet mu melni yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme niko sayyidatuna aisha di faral di netale di wax ay melokan yu rafet yo xamanteni sédé nako ci doomu ndeyam yi nga xamanteni nekkon nak ñoom ci kefaru yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu nekk ay wujjam mu wax ci ñoom ay jikko yu rafet gis ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk denc ci soxna modi khadija bint khuwaylid al qurashiyya Khadija gis ngeen ne mo jur domam yep ba mu dess Ibrahim ndax Ibrahim ku ñi wax Mariyatul Qibtiyya mo ko jur gis ngeen ne itam Khadija bi ko yonenti bi di tak mo ko tak ci ñeen fukki atam fekkon ne itam seyon nak ñaari goor ba tass ci lako yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tak te itam seyba amon na ci dom kon yonente bi sallallahu alaihi wasallam bi muy tak khadija mon ko tak ci jek mais takoko ci njank gis ne ni itam magena yonente bi fukki at ak jurom ndax biko yonente bi di tak bobu yonente bi mu ngi tollu ci ñaar fukki atam ak jurom khadija tollu ci ñeen fukki atam bi sayyidatuna khadija genné aduna yonente bi tak na jigen ju ñu wax sawdatu bintu zamaa mom itam mu bokku ci gir quraish kon mo khadija ñoo bokku ben gir waye gis na ne sawda mi mak la woon mom itam waye mak mu muñon la ku doon jihad la itam ci yoonu yalla pour yekkati kaddu l'islam comme niko goor ñi daan defé mom nak amul na jëkër jëkëram mu ngi tudon sakran ibnu amr yalla nako yalla gëreem Sakran nak gañu waye bayiw ko njabot bayiw ko itam kuko meuna dimbali lolou taxone nak mu amone ay difficulté yu reuy ci dundam amone ay choono yu reuy yu mu don jankonté walé ci dundam lolou taxone yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takko ngir dalal ko ngir itam dimbali ko ci choono yoy nga xamanteni mu ngi jankwante ak mom waye gis ne jigen ju bax la ndax
sayyidatuna aisha mi nga xamanteni mo nekkon wujjem sédel nako sédé bu rafet néna musuma gis bima dé aisha bel légui musuma gis jigen jo xamanteni bëgg na melni mom te modi sauda man dal musuma bëgg melni jigen ju melni sauda sauda rek la bëggona melni mom ndax jikom yu rafet ak melu kanam gu rafet ak mbaxam gu upp bu mu ci joge mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam takna ci lay soga tak nak aisha nak sahaba bu mak moko jur sahaba bu nga xamanteni l'islam bepp xamnako mudi abou bakrin moko jur mo don premier khalifa ci yenenti bi joge aisha mi nak biko yenenti bi di tak bobu xale bu ndawul xamna bobu mu ngi tollu ci fukki atam kon xale gu tuti la won biko yenenti bi di tak motax soxnam yeb mom la ci tak ci njank waw mom aisha mi wax na ni abou bakr moko jur mom itam da nañu ñew ci dundum ndax dundum dafa riche ñuko tan bi maye denen ci detaay lu bari waye dal modi ñettelu soxnam yenen ti bi mas nako wax ne ko yow aisha xana beggulo ëlëk nga nek sama soxna ci alakhir tay itam nga nek sama soxna ci aduna manam ma denc la fi ëlëk itam ma dencat la aisha ne ko waw waye lolu yenen ti bi aisha rek lako massa wax mu nek itam titeeram mu koy poukere wo mu nek itam baat bu rafet bo xamanteni fum ko xalaté rek contane ndax ngeureum guko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ngeureum bu ci joge tak na mom yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jigen ju ñi wax hafsa xamna ñi tuddu abse ñep ki lañ leen tuddé mudi hafsa mom itam sahaba bu mak moko jur mudi umar ibn al-khattab mo jur hafsa mi itam sayonna ndax mu ngi seyo nak ben way bu ñuy wax Khunais ibn Huzafa mom moko takkon mom Khunais mi nak mu ngi gañu ci xare Badar ci lako nak yenente bi sallallahu alaihi wasallam tak ñene nak jigen ju mënon wor la mom Hafsa jigen ju mënon na fi la guddila jaamu katu yalla la nene itam def na ci l'islam ay jallore yu reey ta rafet mom Hafsa te gis ngeen ne alquran limuy reey reey kamil biñ ci ñeuka defaf bañ ko defare ba noppi Hafsa mi leen ko denk motax ñuy wax riwayatu Hafs bu mu ci joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak na jigen ju ñuy wax Zainab bint Khuzaima al-Hilaliya ñene mom sayon nak amon na jeuker jeukeram mu ngi tudon Abdullah ibn Jahsh mom mu ngi gaño ci xari Uhud waye gis ne ne itam jigen ju gemon yalla la te bax te yiw te mënon na muñ neena mom len dan tudde nak yaayu miskini ndax yiwam dafa bari won ko tabe la won ñene nak mak la won ndax diko yenente bi takke wer lañu def rek mu gañu ñune amna ben sëriñ bu mag bu ñuy wax Zahri mom neena dañ leen ko woyé Ummul Masakin neena ndax dafa bari won lu muy leel miskini di leen togal di leen jox ñu lek kon képp ko xamanteni yaangi ubbi sa kër yaatal ko miskin ya di fa dugg nga len di togal di len jox ñuy lek nga def ko di jigen man la duppe Zainab bint Khuzaima mi nga xamanteni soxna la won ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bamu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Salama mom mu ngi bokk itam ci giir Quraysh mom itam jëkkeeram mu ngi gaño ci xare Uhud kon seyon na bat
tas ndax jëkërëm mu ngi gañoo ci xare Uhud, jëkërëm mu ngi tudoon Abdallah ibn Abdul Asad. Mu ne itam moom amoon na ay difficulté yu rëy, maanaam amoon na problème yu rëy ci l'islam, waaye nag problème yooyu dolliwu ko ludul ak gëm yàlla. Yokkul ci moom itam ludul ay yiw, ndax taxul benn yoon mu découragé ci l'islam wala musalit benn yoon moom Umm Salama mi. Ñu ne jëlee nañ ci sëriñ bu ñuy wax Sufyan ibn Uyayna, mu wax ne Umm Salama mooy jigéen ji njëkk a gàddaay ci jigéen ñi. Waaw, bi yonent bi waxee ne yàlla nee na nanu gàddaay jóge Makka bàyyi fi suñuy bien dem Medina, keroog jigéen ji njëkk a sol dàllam gàddaay génn Makka dem Medina moo di Umm Salama. Ba mu ci jógee takk na jigéen ji ñuy wax Zainabu bintu Jahsh, moom doomu bàjjenu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la, kon mu ngi bokk ci giir Quraysh moom itam. Moom ku ñuy wax Zayd ibn Haritha moo ko takkoon, waaye Zayd mi xale bu ndaw la woon, nekkoon jaam ci yonent bi, waaye yonent bi bëggoon ko mbëggeel gu jéggi dayo ba wax ne Zayd defuma ko jaam waaye sama doom la, moog doom yi mu juri laa yemale. Moom Zayd ibn Haritha. Waaye Zayd mi yonent bi daf ko bëgg mbëggeel goo xam ne ba mu koy wutal soxna wutalu ko jaam ni moom, waaye dafa tànn ci famille bi mu bokk ci giir Quraysh wutal ko ca soxna. Soxna soosu nag moo doon Zainabu bintu Jahsh. Wante fekk boobu am na xikma bu lalu ci biir, xikma boobu nag xikma yàlla la, te xikma yàlla su ko firiwul kenn mënu koo fee. Nekk boobu Arab yi dañu gëm doomoo, maanaam boo ne diw yemale naa ko samay doom ndax dama koo doomoo, wax neen ne ci aada Arab loolu daan na tax doom jooju sañ a donn comme ni doom yi nga jur ci sa gaño di donn. Loolu nag yàlla bëgg ko dindi wane ne doom ji nga jurul ci sa gaño warul la donn. Pour yàlla dindi loolu nag mu njëkkee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax Zainabu dem ba ci biir sëy bi nobatul Zayd. Zayd nag ñëw ci yonent bi di ko kalaame, naan ko soxna si daal li ma bëgg mooy may ko baatam, ndax wax dëgg yàlla xam naa ne daal xolam tooyul ci man, mbëggeel gi daal des na. Yonent bi ne ko téyel sa soxna rek, téyel sa jabar. Waaye bu ñëwee rek gis ci Zainabu bint Jahsh ay melokaan yoo xamante ni da koy wan ne kii kat wax dëgg yàlla sëy bi am na, waaye nag mbëggeelam des na. Waaye moom Zayd dana ñëw ci yonent bi comme mooy kilifaam te moo ko mayoon, mu ne ko ah man daal li ma bëgg moo di soxna si daal ma may ko baatam. Yonent bi ne ko dellul nga jàpp sa soxna. Waaye sëy bi mujjul lu dul Zayd xëy benn bis rek may soxna si baatam, ne ko fase naa la. Zainabu bint Jahsh bi mu jàppee iddaam ba mu jeex, yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko Zainabu bint Jahsh moomu Zayd takkoon te fase ko, jàpp na idda ba mu jeex, demal nga takku ko. Loolu defoon na jaaxle gu rëy ci yonent bi, ndax Arab yi dañoo gëmoon doomoo, ndax ki nga wax ne doomoo naa ko dootuñu ko xoolati ne jàmbur la ci yow, mais dañ naan doom la joo jur ci sa gaño. Loolu taxoon yonent bi am jaaxle. Yàlla nag ne ko suma xasee wax ba nag bu ci dugal bakkan, jàppal ne maa la digal defal. Li ma bëgg moo di Zainabu bintu Jahsh moomu nga takk ko. Wax neen ne aaya boobu su fekkoonte ne yonent bi am na sañ-sañu nëbb dara ci li ko yàlla wax ci alquran, kon aaya boobu dana ko dugal ci poosam, du ko génne mukk. Waaye nag sañu ko, li ko yàlla wax loo rek lay wax. Su wax bi dalee ci kawam te metti sax fokk mu wax ko. Loolu taxoon itam mu ne daal yàlla may na ma Zainabu bintu Jahsh, moo tax sëy boobu ci kaw arash lañ ko maye.
waye teewul nafiq yi ngab nañu seen lamiñ ne yonent bi de tasna suyu dom ja ndax dafa nobon jabar ja lolou itam nek lu reuy ci yonent bi wax deug yalla waye nak comme yalla moko ko digel mu def ko rek ndax jubok yalla mo gën jubok nit ñi so jubok nit ñi te jubowok yalla itam ah wax deug yalla e boudé julit fexulo lolou mo taxone yonent bi tak Zainabu bintu Jahshmi neke yalla lam ci bëggoon mo di dakk ak doomo ndax suko bayiwon nonu kon ba ci suñu jamono tay ci kon ko doomo rek da fay am dara jey donu la wanti Zainabu bintu Jahsh wax neen ne ku ragal yalla la ndax yalla ci bopam sédel nako lolou ndax ndokkel nako ci ak ragal ak ragalam yalla mom Zainabu bintu Jahsh ku baxon la itam bim ci joge mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci Zainabu bintu Jahsh tak na jigen ju ñu wax Safiyatu bintu Huyay mom itam jigen ju amon xel la jigen yi jigen ju amon nak cër la ak daraja ku teddon la te am personnalité mom jëkkeeram mu ngi tudon Kinanatu ibnu Abil Haqiq mu ngi bokkon ci njitu yahud ni yahutu Khaybar dañu ray nak fréram ray itam bayam ray jëkkeeram julit ñi japp ko nak mu nekk jam ndax ci xari len ko jappé dañu ko jappé nak yalla dogal mu gis l'islam l'islam convaincre ko l'islam doy ko mu tuup ci loxo yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam deugal ak l'islamam ni gem na ne yonnante bi yalla ko yonni gem na ne itam yalla kenn la yonnante bi dal di koy gorel nak takko motax nak ñu ne tak bobu ko yonnante bi tak taxna jif yu bari duggu nañ ci l'islam e mom nak la yonnante bi wax ne iza ja'akum karimu qawmin fakrimuhu nit bu fekke dafa baye ko ci aw nit am fataranga tedd fa su la fekk sey itam taranga gogo bu ko xagn nang ko teral motax yonnante bi terale ko takko waye ndeke taranga gogo jurna ñu bari ci juif yi dugg ci l'islam motax mom ku baxon la waye yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu joge ci ndaw soso takkat na keneen mu joge ci Safiya kon ñi tuddu Safi ñepp ki modi sen turondo modi Safiya ba mu ci joge mom yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam dan na wax sax mom yonnante bi Safiya mi nan ko yow de doomu yonnante nga sa bay tax itam yonnante la yonnante tak la kon itam mom borom askan la won mom Safiyatu bintu Huyay ku amone askan la ndax wax ne ne e mbokk la ci yonnante yalla Musa ak Harun ndax bo topé askanam ci yonnante yalla Musa topat askanam ci yonnante yalla Harun da nga gis ne yonnante yalla Musa day nek baytaxam yonnante yalla Haruna nek itam nijaayam yonnante bi nek jëkëram kon liko yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam wax deug la ne ko yow doomu yonnante nga sa baytax yonnante la ne ko itam ap yonnante mo lay denc ndax mom yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam mo koy denc ñu ne itam ba mu ci joge tak na benen jigen bu ñuy wax Ummu Habiba mom Sufyan moko takkon ma ngi bokku ci giir Quraysh mom Abu Sufyan moko takkon mu ngi bokku ci giir Quraysh te itam mo nekkon sen kilifa mom Ummu Habiba mi nenen ko bax la won ku amone diine la ñu ne itam yonent bi yalla moko ko tanal
mu nek soxnam bamu ci joge tak na benen jigen ju ñuy wax maymuna waye ummu habiba mi amna lu sayyidatuna aisha wax ci mom neena dal innaha min atqana lillahi azza wa jalla wa awsalina lirrahim koku hakim hadith bobu hakim moko solo bi sanadihi ñune sayyidatuna aisha waxna ne ummu habiba mi neena mu ngi bokku ci jigen ñi gëna ragal yalla ci ñun neena itam ñun ñepp ñi yonenti bi denc mo ci daqa dox mbokk neena ku mënon dox mbokk la te itam ku ragalon yalla la te itam amul kenn ku ko gëna ragal ci ñun lolu sayyidatuna aisha moko sédel ummu habiba bam ci joge nak la tak maymuna kon ñi tuddu maymuna ñepp mën nañ wax ne seen turando modi maymuna mi maymuna bintul harith mu ngi bok ci gir hilaliya neneen ku deud won aduna la mom maymuna mi ku mënon jaamu yalla la ku ragalon yalla la neneen itam mak la won itam diko yenente bi di tak kon yenente bi gis nga ne dal ñi mu takkon ñepp presque ay mak lañu ku ci dul aisha mom rek la tak ci ak njank bam ci joge tak na Juwayriya bintul Haris mom Musafi' ibn Safwan moko takon yalla dogal itam ginnaw sigi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam takuko jeulenen ci sayyidatuna Aisha mu wax bu rafet ci Juwayriya mi wax ni jigen ju bax la won wax ni itam musuma gis bama de Aisha ba legi jigen ju amé barké ni Juwayriya néna ko amone barké la ci aw nitam nit ay nitam dañ ko bëggoon te ñakul won dara waaw aw nitam dañ ko bëggoon ba daan barké lu ci mom ni ko amone barké la fu masana genn rek mbolo dar ko fuñu ko fekk diko ziyara mom sayyidatuna Aisha mo sédé li nga gis ne kon sayyidatuna Aisha jigen ju ñakkon kañaan la mom jappul won ni ni mu nekkal ci kettaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jappé wulen won ay wujju waye doomu nday la len jappé won ndax su len jappé won ay wujju kon sédé yu rafet yi daf koy tayé def wala bu ko xamé itam deug ci tankam te dañ né al i'tiraf bil jamil lu bax la julit da fay reconnaître ndiek bam ci joggé mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tak na jigen ju bax jigen jo xamanteni mo jur dom ji nga xamanteni yonent bi daf ko beggon mbeugel gu jeggi dayo mudi Ibrahim kérok bamu gaño yonent bi rongo ñam dal na ci deñum ndax xefel gu mu amon ci Ibrahim mom daf ko beggon bu tuddé ko serignam ndax yonent bi suñu mam Ibrahim modi serignam waaw mu sopp mam Ibrahim ba tudde ko domam ji mu gënon na sopp ci domam yalla dogal nak Ibrahim mom kérok ba mu gaño yonenti bi rongo ñam dal na ci dënam ndax xofel bu mu am ci mom waye nak ki jur Ibrahim mom kan la modi Maria al-Qibtiyya ñi tuddu maretu ñepp moy seen turando mom lañu wax Mariyatu al-Qibtiyya waye Mariyatu al-Qibtiyya mi wax neen ne jam la won muqawqis manam ben bour bu nekkon egypte mom moko jëlon may ko manam def ko cadeau addi yal ko yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ngi ciofelam bu mu am ci yonenti bi nak takko mom mariyatu amna sax ñu wax ni nit ku ñul la won mom mariyatu ni mo jur dom ji yonenti bi gënon na sopp mu di Ibrahim Mariyatu al-Qibtiyya ñu neewon nak jam la won kon ci taram yi la bokkon jeber la won bam ci joge mom sallallahu alayhi wa sallam amna benen jam bu mu denc bu ñuy wax Rayhanatu bintu Shamun motax ñittu do rayana ki modi sen turondo modi Rayhanatu bintu Shamun mom kenn la won ci jigeenu yahudu bani quraiza momitam dañu ray jeuker je
ci xare mu daldi nak julli ni daldi koy japp mu nek jam nak waye ba mu toubé nak ci lako yonenti bi jël nak def ko muy taram kon ñooñu ño doon soxna yi nga xamanteni sallallahu alaihi wasallam denc na len mbokk yi ay soxna yu tedd ngi ni yore ay jiko yu tedd kenn ku ci nek suñu jëlon sa dundu danañ ci wax lu julit ñepp mëna jariño tabarakallah.

0: may doom ay du mëna nek mukk ay wo xamné ay du mëna nek ay bu féké aljana ci top yiw du mëna nek yiw bu féké safara ci top manam ki nga xamné dundu adunaam dundu febar la ak ñak waye mu ngay top yalla salitul ben yoon ludul ne febar ba nanguna ne yalla ko ko tek wala ñak ga nanguna ne yalla ko ko tek wala fitna yamu nekké nanguna ne yalla ko ko tek waaw mbolem nat yi nga xamné yalla tek nako ko ci aduna donte sax naqadil na dundu adunaam té mu muñ ko té mu leer ko ni suko muñé aljana cey top nenen lolou ko dal du ay ndax ay wo xamné aljana ay top ci gannaaw lolou xewal la wante du ay wajahu nena domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali nena len dal bu len ragal ñak mukk bu len ragal febar mukk bu len ragal nat yalla mukk lu len yalla tek ci aduna donte seen dundu daf cey nakare ngeen ko muñ ndax su ngeen ko muñe aljana cey top kon bepp ay bu nga xamne aljana ay top ci gannaaw lolou du ay xewal la muné ko itam bepp yiw bepp xewal bu nga xamne safara cey mujju lolou du xewal neena lolou rek modi ay ndax bari na koy gis ci aduna diko ñe ndax alal ja bari na tabarkallah xewal ya ngay bawaan mu ngay am lu ne ni ñang koy top te amin wa jaarul yoon xaliss ba sellu ragalu ca yalla lolu la muy neex neex neex neex neex su xalaaton ne safara cay top te dugg safara musiba fete wu ko kaw kon dana wëlbatiku ci saasi lolu dootul nekkati banex ci moom mu ne kon nag bu leen xol kàccoor yi nga xam ne yàlla baaxe na leen adduna ju neex bañee leen ndax ñoom kat yàgg-yàgg safara cay topp te xéwal goo xam ne safaraay topp ca gannaaw loolu du xéwal mu ne leen wa kullu naimin duunal jannati xaqiif bépp xéwal bu dul xéwalu àjjana rek xeebu na rëy leen bët xéwalu adduna du xéwal ki rëy bët mooy ki nga xam ne àjjana rek la xool ki rëy bët mooy ki nga xam ne ngërëmal yàlla rek la xool mu ne wa kullu balaa'in duuna an-naari aafiya mu ne bépp musiba bu nga xam ne du safara rek nee na jàmm la bépp musiba bu dul safara rek jàmm la ndax misaal bi mun nanu ko jël ci yonent yi doon dund fi ci kaw suuf xoolal maam ibrahim taxan nanu taxan mu bari taal safara wu nga xam ne da nga koy dand distance bu sori ndax yànji gu mu yàññi ñu ni dañ koy dugal ci safara woowu bu fekkente ne bàyyiwul woote gii nga xamante ni moo ngi koy woote mu ne leen musibaw safara wii xéewal la ci man kon dugal leen ma ci moo gën ma ragal safara wii te ba topp seen bànneex bu ëllëgee yàlla dugal ma safara wële te safara wële beneen musiba ci kanamam rek jàmm la kon nag safara wii jàmm la ci man loolu moo di sababu nitu yàlla yu bari ñu leen daan dóor wala ñu leen di gaañ te du tax mukk ñu saalit ndax xam nanu ne mugal buñ leen def fii ci ko àdduna rek lu mu metti metti metti metti metti dénga maam xéewal la ci ñoom ndax mugalu safara benn mugal tollul ni moom benn mugal itam tollowul ak moom moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam la mu daj yépp mu mën ko muñ moo taxoon benn sahaabi bu ñu wax Khubayb ba ñu ko jàppee di dagg ay cëram benn par benn di ko rey te muy wax ak yàlla naan ko walaytaka taxlu walxayaatu mariratun walaytaka tarda والأنام غضاب وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب
1: إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب نيتو يالا ييب
0: نيوم
1: جابون نانو ني موغل تي ادونا اك نو موغل ماما تشولو نينا بوكو كومباري موغلو الاخره نينا جام لاي دون موتاخ سي داليو كرم الله وجهه نينا وكل بلاء دون النار عافيه بيب مصيبه nena boko comparer ak safara rek nena jam lay doon musiba bobu day muju nek jam
0: ha
1: motax satch ba dafa satch ñukoy dor yu metti lol ben gu romb ko artu ñukoy dor ne len bayyi len ko satch bi daw laxasu gor gi nako gor gi dimbalima ndax ñu meray niki gor gui momi tam mbugal mu gëna metti door la yeen satch bi daldi wax ni ko doon door ne ki dal bu len ko door xam ngeen ni ngeen koy def da ngeen di jël ay pousse ngeen duggal ko ci digënté wé yi baram yi pousse bu ne da ngeen koy bëss ba mu jeex def na ni nonu mom moy gën door yi te moy gëna metti ci mom satch bi ne gaay yi door len way gor gui mom andu sax xelam xam nga ne kon mbugal mi gor gui wax boko comparer dori dori ay tane ci satch bi nonu itam le mbugalu aduna boko tolere ak boko comparer ak mbugalu alakhirah moy gëna metti lol ci modi mbugalu safara wal iyaazu billah yalla ñu ci yalla musa mu melni sidna ali continue na di war doom yi ne len ya bani ji yeen samay doom cipp ko xamni gëstu ayibi bopam doynako gëstu ayibi keneen neena koku dana mëna lamiñum dana mëna mucc waye bu fekkante ni yow gisulo sa ayibi bop luddul ne rek bis bu nek yaangi topoto ayibi nit ñi diw la mu def yow lan nga def topotol kay yow li nga def ndax jaaduna wala def bala nga topoto ayibi keneen mutax mu ne kon nak na leen seen ayibi bop doy ayibi ñeneen mu ne képp koo xam ne nangu na gërëm na li ko yàlla séddee lu mu néew mu ne kooku de kenn du ko yedd nee na kooku itam ko xam boppam la su fekkente ni dañu ne borom sombi su ko borom yi ganaar yabee dafa xeeb sombem ba su fekkente ni yow li la yàlla jox da nga ko doyloo yem ci nee na kenn du la yeb waaw kenn du la yeb waaye nag su fekkente ni nag la la yàlla jox da nga koo xeeb ah nit ñi daneen la xeet ndax da ngay yóotulu ci loxoy nit ñi te balaa caa jot itam nit ñi daneen la doyadal ba tabarkàlla ganaar yi sax gën la mu ne képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte wa man sàlla sayfal baxyi qutila bihi képp koo xam ne bocc na jaasi mbewte si sayidna ali nee na daneen ko caray balaa mu caray kenn waaw moo tax ku beew rek yàlla toroxal la mu ne itam képp koo xam ne gasal na mbokam paxu alkane pour mu dugg ca sidna ali nee na yéene néeg la borom a cay fanaan nee na kon nag bu leen am yéene bu ñaw mukk ci seeni mbokk di leen am yéene yu rafet ci ñoom ndax olof njaay nee na yéene néeg la borom a cay fanaan loo yéene nit ki rek sa kaw lay dal mu ne ko itam wa man hataka xijaaba axiihi hutikat awratu bani mu ne képp koo xam ne da nga xotti sa aw sa suturay mbokk waaw moo xam sa mbokk jul sa mbokk julit la wala sa mbokk direct la nga xotti suturaam nee na itam yàlla dana xotti sa suturay doom jëlale na yow sax sa sutura waaye doom yi nga jur seen sutura dana xottee ko kon nag àdduna bu mu yàgg mukk ba kenn ku ne ci yéen di xotti suturay moromam na ngeen suturaalante ndax yéen a bokk benn bàyyi ba pare di jullit nekk ci keppaaru lislaam kon ku ne na nekk mbalaanu moromam na suturaal moromam na ko nëbbal ay awraam ndax bu loolu amul kat xotti sa suturay mbokk yàlla dana xotti sa sutura ba dana law ba ci say doom mu ne itam wa man nasiya xati'atahu istaadama xati'ata gayrihi képp koo xam ne njaajaan njaay ga nga def lu rëy la nga def gisuloo ko nee na da nga rëylu lu sa morom def waaw da nga reeylu lu sa morom def mbeuri na ko bayyi bakaram top ci bakaru jambur rek di wax lolou itam diko jural ay bakar rek nit ma nga fexal ba sa bakari bop doy la mune len itam wa man a'jaba bi ra'yihi dalla kep ko xamne yemu na ci xalaatu bopam naw bopam neena koku ko sankule bo de set ku reer setal ku naw xalaatu bopam wa kine ma fi raw wala ma fi mun neena koku mu ngi ci cyanku ci te yeguko wa ki fi raw moy ki fokk ne ñepp ko gën ñepp ko raw ki fokk ne xalaatam dara baxu ci ba muy diiso wa motax waman a'jaba waman u'jiba bi ra'yihi dalla muni itam kep ko xamne doylo na xalaatu bopam neena koku buy tarxis du ko yek waaw nit du doylo xalaatu bopam ndax imam ali neena al istishara aynul hidayah neena diso dal muy jëmmi ñup muni itam waman takabbara ala an-nas dhalla kep ko xamne yaangi reey reey lu ci ko nit ñi neena sax muju moy ak toroxo kon nak na ngeen gor gorlu ba baña reey reeylu mune itam waman khalata al-andala ihtuqira mune kep ko xamne dafa fekk ñu ñak fayda ñu doyedal seen bop nga def leen and di and ak ñoom neena ñu xeb la waaw ku lay yakal itam ci bolu ñamu yakal ci bolu ñu xebu ñala lay yakal kon setal ñi am fayda sam seen dignité ngay and ak ñoom mune itam kep ko xamne do dañ di nek ci barabu tuuma yi nenañu tuumal la kon di len fek barab ya nga xamne tuuma amu fa ngeen fay tok yaangi and ak nan ay nan ko to sangara di fréquenter bar yi fokk ñu ne da ngay nan yow kay bu ko bañ boodul nan kay bu fa dem waaw mune itam kep kuy tok ak borom xam xam yi ñu wek la kon di len tok ak borom xam xam yi nena itam ku bari kaf nena ku bari kaf rek ñu woyefal la waaw so bari mborante bu mu upp rek nenañu woyefal la wacce sa daraja mune itam neena ku bari loy def manam nit ku ne la upp ci la muy def la nu koy xame waaw su fekke yow li upp ci li ngay def lu bax la ñu ne ku bax nga su fekke li upp ci li ngay def lu bon la ñu ne ku bon nga ndax nit ku ne la upp ci la muy def lolu lan koy xame kon nak na ngeen fexé bu li upp ci li ngeen di def nek lu bax mune itam kep ku bari wax nena njumtem bari fakastalom bari nena itam kersam new kon ni ngeen di newal sen wax mune len itam kep ko xamne kersam newna nena top boromam dana new ndax lu ne dana ko yefal ci diine waaw nit bo amulay kersa lu ne dana ko yefal lu ne rek da nga nan grawul grawul gogu nak mo lay duggal ci musiba mune nak kep ko xamne amul ak sammu ci diine di moyte ndiku li yalla tere di japp ci le mu digle nena sa xol dana waw nena te ko xolam waw da fay dugg sawara kon na ngeen moytandiku new kersa na ngeen moytandiku sawar lam yeen samay dom poids nit ki ak valeuram modi jikom ju rafet ak yar ak teggin kon na ngeen fex ba am yar ak teggin ak jiko ju rafet nena itam soudi wut and yow bu ngeen de wut and na nek seen jiko yu rafet ndax jikko ju rafet modi and waaw neena kep ko xamne neena jël nga jikko ju rafet mudi sa and neena barab bo dem ñu teral la waye kenn dula tedd de mune yeen samay dom al afiyatu asharatu ajda jam dal fukki xaj la juroom ñent yam mu nga ca noppi kon na ngeen saxo noppi lulul ba bok ngeen sax ci tuddu yalla mu ngeen tuddul yalla rek na ngeen noppi japp seen jambur mune ben ba nak bu ko fukel juroom ñent ye modi noppi bu ko fukel nak te moy ben ba dess neena moy moytandiku di togak ñi amul xel manam ñi nga xamanteni ay sufaha ulen seen xel matul donte sax seen mbubu reey na donte sax seen poche dis na donte sax boromi dara jalanu ñeen samay dom ma ngi leen di yegal ne taru ñak modi muñ bu leen ñak muk bañangi ma ngi leen di yegal ni itam taru kom modi sant yalla bu alal ji bare te sant lo yalla sa alal amul tar so ñaké té muñulo sa ñaka

gëna kawé l'islam l'islam dal kuko am am nga tedd nga am nga dignité mune itam amul ben taranga bo xamné a'az min at-taqwa amul ben taranga bu gëna tedd ak ragal yalla nit ki dal bu amé ak ragal yalla amna taranga bu ëpp mune itam amul ben ramu bu gën tuup nena nit ki dal bu mu xaar nan na ma diw ramu dedet fexer rek ba yow denga bakar bo def tuup ko rek fexel ba dal moy gula sheytaani duggal nga fex ba genn ci lol dal mo gëna mëna ramu nit ki ngay tok nan damay xaar diw ramu ma mune itam amul ben yere bu gëna rafet jamm nena bu jamm amul nena sutura yu bari dana xawé ko kon nak na ngeen fexé ba pench yi ngeen di dundu jamm am fa kon nak yeen samay dom ma ngi len di yegal ni al hirsu miftahu at-ta'ab wa matiyatu an-nasab mune itam ma ngi len di yegal ni ak bëgg aduna li ñuy tuté xir nena modi ciabi choona nena modi war wayu fitna nena bu len xir bëgg aduna de nga ba tax lu ne ngeen dugg ci doy lo len li len yalla jox kaddu yoyu mom la imam ali taggo ak ñetti domam yoyu di hasan ak husayn ak muhammad ibn ali ridwanullahi alayhi ajma'in tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex loolu lañ leen andi loon mudi ay warate yu rafet yu nga xamanteni imam ali wax nako njabotam gogu mudi kaddu yu mujju yu mu tagatu ak non kon tabarakallahu ñu ngi gërëm ñepp di sant ñepp di nuyu mbokk yi nga xamni bind nañu émission bi ke ci jitu di

ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam muné alamatu shaqawa arba'a nisyanu dhunubi al-madiya wa hiya 'inda Allah mahfuza wa dhikru al-hasanati al-madiya wa lam yadri aqbilat am ruddat wa an-nadharu ila man fawqahu fi ad-dunya wa an-nadharu ila man dunahu fi ad-din yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala aradtuka falam turidni fataraktuk. Yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam néna mandar gay texé di ñent la waaw néna nit ki budé faté ay bakaram du ko xalat néna jappal ni koku nitu safara la. Mune itam nit ki bu fekke da fay fatlikou ay rafet rafet yu mu def dañu bëgg bo defé lu rafet nga faté ko bañ ko gis waaw kon bul fatlikou say rafet rafet jappal ni musulo defal yalla dara baña naw sa jëf. Benen bi ci def itam dañuy bañ ngay xol ñila ëppalé ci aduna ndax boko xolé bis bu nek yaangi fexé melni ñom lolou daf lay indil fitna waaw lolou boko day def lolou day wané ni ki nitu safara la. Benen bi ci def itam nit ki bu fekke mu ngi xol kiko yees ci diine bo ne ko yow do julli mu ne nit ñi legi julle tuñu lolu yaangi xol ñi lay yees su ne la do julli nga ne diiw de nit ku bax la mu ngi julli te ma melni mom dañu bëgg ci walu diine toujours ngay xol kele ci gëna kowe ëpp la ci yitte ngay jëm nga koy jëma dab bu de ci walu aduna dañu bëgg ngay xol ñe la ci gëna yees kele gëna ñak nga xol ci mom pour mëna muñ waye bo de xol ci ñi la gëna am nak toujours sa xol day añ te bu yalla dogalul ci yow ak am da ngay wër bay bëgg de itam te do am nga mère ñëpp sonal sa bop su ko défé itam do muju luddul yalla jëppi la yenenbi sallallahu alayhi wasallam jëppi la nit ñu bax ñi jëppi la yoyu mo doon mandar gay yi nga xamanteni modi mandar gay taxay ak mandar gay taxay di ñu ëndil leen ko ci teunk tabarakallah mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu di leen sante di leen gërëm ci déglu bi seen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi andak seen mbokk Abdullahi Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon ak juróom. Su ko defee nag nga daal di rukoo nag mooy nga sëgg jàpp ci say oom. Bu rukoo yi nga wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon. Su siggee itam bala nga dem si jooti boo siggee ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar fukki yoon. Nga dem si jot itam wax ko fa fukki yoon. Boo siggee ci sujjot bi itam nga wax ko fukki yoon. Nga sujjotaat wax ko fukki yoon. Siggiwaat ci sujjot ba toog lu jiitu ngay jóg taxaw nga wax ko fukki yoon. Soo dajalee bi nga jàngee fatiha ak saar diggante bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa premier raka dana toll dana nekk juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juróom dana nekk 75 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ñu ne nag noonu nga ko defee ci raka bu njëkk bi noonu nga koy defee itam ci yeneen raka yi. Kon raka bu njëkk bi rek mën naa yóbbaale yeneen raka yi. Ñu ne nag ñeenti raka la raka bu ci nekk danga ci wax lu tolloog juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ñoo ngi ko ci wax lu tolloog juróom ñaar fukk ak juróom. Su ko defee premier raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ca quatrième raka ba. Ñu ne nag julli la gu nga xamante ni yonent bi digle na ko ñaax na ci xeet wi. Ñu ne bëgg nañu nit ki julli ko bis bu nekk benn yoon. Bis bu nekk bëgg nañu nga def ko ci donte benn yoon la. Su fekkee tële nga ko mënuloo ko def bis bu nekk benn yoon sàkk nañ ko ci àjjuma ju nekk nga julli ko benn yoon ni ki tey. Ku ko mën a def itam na nga ko def ndax julli ko baax la. Su fekkente ni itam mënuloo ko àjjuma bu nekk nga def ko bëgg nañu weer wu nekk nga def ko ci benn yoon. Su fekkee mënuloo ko def itam weer wu nekk benn yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte benn yoon la baax na. Ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënuloo ko cee def benn yoon nee na may neen la ci sa dund boog soo ko ci mënee def benn yoon baax na. Ndax julli la boo xamante ni yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jëkkal say bakkaar ya ci njëkk ak ya ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg yi rëy ya nëbboog ya feeñ. Julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom-ñetteel bi. Al wasiyatu taasi'a mu di ndénkaane juróom-ñetteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm sallallahu al afwa wal afiya. Kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jëggal.

0: ñi dé nak ñoo yewu ñom ñoo nek ci dëgg motax bo dé wax ci ku faatu da nga naan ma ngi ci fenn mom mu nek ci dëgg motax ñu né dundu bi ak lëndëm la dundu bi ay nelaw la ñi faatu rek yewu ñom ñoo xam dëgg dëgg haqiqa ba ñoko xam motax ñu né xam xam dëgg mu ci kursu bammel ku dugg ci bammel rek gindiku waye ñun ñi duggagul bir bammel mom ginde ko guñu ndax xamaguñu li xew motax gor gi ne kon dundu aduna ay gënt la aw gënt nak dara woru ci muni fa intas alid dunya fa inna halalaha hisabun wa habsun wal haramu uqubu neena sode laaj aduna neena alal jing ci faggu ba mu dagan la sax neena bu bare bu ëllegé rek leba neena dana yobbu say waxtu yu bari manam millionnaire bi ñuy régler ëlëk wala milliardaire bi ñuy régler ëlëk ndax alalam bari na donte alal ji leppal lew sax té bi la malaka yi di té di la régler rek ciona ba ca nek jarna baña dajalé alal fi ci aduna ciona yi régler ba rek jarna baña dajalé alal fi ci aduna donte sax alal ju lew la néna rawatina nak alal ju haram ja ndax wal haramu la ci haram ci alal ja néna ko ku uqubun mugalu kessé la wa sagam ña lew le té bari le ñoy son rawatina nak ña bari le té haram le ñoñu mom ken waxatulé muni itam fa intas alid dunya su fekente ne da ngay laaj aduna mang lay yegal ne fa inna wadhanaha akhafu janahan lil ba'ud khalu fa inna wadhanaha mang lay yegal ne man ndaxem aduna aduna dal su fekente ne dang koy peser tek ko ci blanche diko peser mang lay yegal ne la fu yo sax moko gëna dis moko ëpp poids fa inna wadhanaha na nga xamne man na xem aduna akhafu mo gëna woyof janahan lil ba'ud akhafu mo gëna woyof janahan ci laf lil ba'ud di ñel yo te kat aduna ma nglay yegal ne xalu wora kon la aduna da fay wor ñiko jappon ñep wor na len muni fa in tasali dunya fa inna alladhi dhaha bi dhurr wa bu's wal bala mashub neena fa in tasali dunya bu fekke ne da ngay lacc aduna dana la wax ne fa inna alladhi dhaha na nga xamne ay bané xam mashubun luñu jaxase la bi dhurr ak lor wa bu's ak wancu wal bala ak musiba neena aduna ay bané xam neena dafa and ak lor dafa and ak wancu dafa and ak musiba aduna du bané xé kessé jamono bi ngay togué bék lol ci la yalla jéki jéki rek roof la metti wala mu jekki jekki rek wacce musiba ci kër gi wala mu jekki jekki rek indi lor ci yow nga xamne kon banex bi danaka du yag so banexo lu neew rek bo gende ko am xalat mediti tuti da nga gis ne leg leg yalla indi le musiba buy tax nga fatte sa banex bobu lol lepp nak pour ye nit ki ci ne amna benen dundu bu bokut ak dundu aduna te dundu bobu mo gën mu di dundu al-akhirah su ko defé lor yoyu ak wanci yoyu ak bala yoyu yalla di wacce leg leg pour jajj nit ki la pour nit ki baye xel ci ne aduna daf koy wor dundu al-akhirah rek am solo. ndax dañu wax ne baatu gaynde ci Allah bu ko kewel degge dana tax mu fagaru donte sax dana ci tite waaw kewel gi seug ci dex bi di nan tourne ci gantax gi di lek fofu mu seugé di lek su degge baatu gaynde bu for dana ci tite wante itam xewal la ci mom ndax dana tax mu fagaru nonu la yalla di wacce itam musibe yi pour wan len ne gaynde gu reey ngi ci sen kanam mu di sa gaynde gogu nak su ngeen fagarul bayyi sen bop xel dana len lek yeen ñep te kat amna fi ay fiire mu di aduna ak bakkan ak sheytane kon musibe yi yalla di wacce ci ko suuf pour jajji nit ñi la mais du pour soxore len wala pour bañ len yalla nit rek la bëgg yalla bu doon am natt ci kum bëgg ñi ne doomu adama la mu melni kon yalla dañul di wax ak nit waxin wu nga xamne ciofel daf cey feñ ñewonte daf cey feñ yermane daf cey feñ wante do ma adama nak ak rir ak ciagantem fook na ni sheytane ko bëgg ndax ka sheytane dafa am lu teew lu muy joxe yalla nak la muy joxe murakela bu mu denc ci neegam ku ko fekk ci te depp won ak mom ci aduna mu mosal la ci te modi aljana yalla ñu ci yalla mosal goor gi ba tay mu ngi continuer di wax lan modi aduna ak nuñ fi wara dundé ak nuñu ko mëna nuñu ko wara moyto muné fa kayfa yakunu al-farhu wal-mautu manzarun wa min ba'du ahwalu ar-rada wa kurubu nena fa kayfa yakunu al-farhu muné ak mbékté naka lay mëna amé ci aduna neena wal mautu manzarun tede di ñu nek neena bu fekke de mu ngi ñuy nek neena di ñu fuglu te xamaguñu kañ lay ñew neena naka yemuna naka la nit di bege bay organiser xew wu muy poukere wo fa kayfa yakunu al farhu wal mautu manzarun neena wamin ba'du te nek na ci ginaaw de ahwalu rada neena titi alkane wu kurubun ak ñakre neena de go xamne gannaaw de ga ay tis ak ñakre rek la mune yemuna kon de bu fekke mu ngi ñuy nek te xamoy ku ñu kañ lay ñew naka lañuy titero ci aduna naka lañuy mëne bëgg ci aduna bu fekke and na nok suñu xel mune kon ala fattakhidha ma'baran aabiran biha wala aamiran wa'lam bi annaka gharibu mune kon ala bu yegul ma yegal la ne fattakhidha jappel aduna ma'baran mudi pont aabiran biha ngay nek ajinam ma jeggi pont bobu wala amiran waxuñu kay nga dok tok pour dundé aduna jappé ko pont rek pour jall dem wa'lam na nga xamné bi annaka niki yow kat gharibun ku tum ranké nga fi ci aduna al-akhir ngay wétiliko ndax fofu moy sa keuru ciosan aduna bi nak ku fi tum ranké ligéy mo la fendi ban ligéy ligéyal yalla kon nak bul ñew nak fokk ne aduna keur la dang fi fasiyene dekk ci tukki nga nek pon la rek boy jeegi dem mu ne kay mu wax la sax aduna ka fajiratin dafa melni jigen ju kacorte bon tas'a rijalan da'athum ila baytiha tekat wa hiya ar-riqaba khalub neena aduna dafa melni jigen jo xamne neena tas'a mu ngay dox diwo rijalan ay goor ñu nga xamne da'athum mom mo len wo ila baytiha jamil ci kërëm lan la nam ci mom ci ñom wahiya mom ndaw si kat khalubun ajinam ma dok la wala khalubun doga kon la ar-riqaba seni bat manam jigen ju kacior la jo xamne da fay nax goor ñi ndax rafet na amna tar waaw manam da fay misal aduna ci jigen ju nga xam ci jigen ju nga xamne jongama la rafet na taruna goor gu mu dajel nak lamuy nam ci yow moy nax la bu la naxé bu indi la neegam bo joté ak mom ba nopi dana la nax ba nga teddi di nelaw mu jël paka dag sa bat néna aduna néna misalam jigen joju la jigen jo xamné da fay nax goor ni pour dag seni bat mu né kon nak bul bok ci ñi la ñi aduna di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar néna so dé nan ndoxum la di nax néna té mang lay yégal né banéxu aduna kenn du ci sour kenn du ci doyal néna mu ngi melni kuy nan ndoxum geej néna lo mar néna so dé nan ndoxum geej sa mar day yok wanti do mandi ka sharibi ma'il bahr man qad yarumha faghullatuhu tazdadu wa huwa sharub neena aduna dal qasirun yaraha alghafiluna tawilatan wa ma hiya illa lamhatun wa ghurub neena qasirun mom aduna dundu bu gatt la dundu bu neew la wante yaraha dana ko gis nak alghafiluna way saggan ni danañu gisé aduna tawilatan ni dundu bu guddula kune aduna ngi lay nax ne la da nga dundu bu yagg kune kay mebet nga wutal nga sa bop nak at yi ngi fi wara dund ña gatalé ak ña guddilé ño ca yam kune rek mebet nga ne aduna dal da nga fi yagg waye yalla xam ki fi yagg waye gor gi neena dal qasirun dundu aduna dundu gu gatt la yaraha fokna alghafiluna way saggan ñene tawilatan dundu bu guddulay doon te kat wahiya mom aduna nekkul illa lamhatan ludul as ngendeku wa ghurubun ak ak sore kon akhi fashtahid fil yawm wal ams fa'itun wa fi ghadina ya dhal wana la ghuyubu mune kon yow sama mbokk mi akhi yow sama mbokk fashtahit na nga farlu fil yawmi ci tay ndax nit tay la am aduna ñetti jamono la demb ak tay ak ëlëk demb wessuna du delu ci ba mukk tay mom nga am xamulo ndax dang ko genn wala det suba nak kumpa la ñewagul xamuñu ndax dana ñu ca yegg wala det kon comme tay nga am nak profitel ci tay def ci ak mbax bala mu la recc bis yi nga am moy sa alal su la recc rek perte nga su la reccul nak gagne nga motax mu ne kon akhi fashtahir fil yawm na nga farlu ci tay jile wal amsu ndax euleuk faitun weyina neena wa fi ghadina suñu euleuk nak ya dal wana yow ko doye di ki ba japp ci aduna mang lay yegal ne euleuk la ghayubun kumpela xamuñu ndax danen ci yegg wala det قليل بقى منها القليل ولو درى مغبتها من رامها لا يؤوب نينو دوندو بو نيو لا ناخ ادونا بيمو سوسوك فيمو سوسوك فيموي جيخه بن لا نينا تي بي ادونا كومانسيك ليغي موغي بغا ياغ كون لولو داي واني ني لي سي ديس مو توكي باريتول mu ne waw dund bu neew bo xamne danaka genn wala ga dem na bu tuté ca dess ni ne yow lang ci am baretul kon nak profitel ndax qalilun aduna lu neew la baqa dess na min ha ci mom al qalil lu neew ci fan te kat walaw dara bu xamone maghabataha kumpay aduna man ramaha kikoy sakku bu xamone aduna limu neub ci pexe yu bon pour nit kon la yeubu nit dana fini ñuk aduna delu ci borom kon nak yafiru ila al mawla kama qala rabbuna fafiru ila allah al qareeb ajibu neena la yeubu dana delu mom wajoju yafiru di daw ila al mawla jëm ci yalla bayyi aduna gettu su fekkon xamna li aduna umbu ci ay bon bon ak pexé pour nit ko nit dana daw wuti borom kama qala rabbuna kum niko yalla waxe ci alquran ne fafirru dawlan ila allahil qareeb jëm ci yalla mi len jégué ajibu way way wuyu ji len sen borom ndax mo len bëgg motax ñu ne اترضى حبيبا يدخل النار حبه لحمق وجهل ان ذا لتبيب نانا نخ نانغو نين اك صوبي بوي دوغل صوبيم سي مصيبه بو تولني سفر نغيرو ندفتي اكو رير كون بولين نانغو موك di top sen bakkan wala ngeen di top aduna wala ngeen di top shaytané bam duggal len ci keur go xamanteni keuru musiba la mune nak ñaara fi nek moy bir bi ak awray ak awra bi neena ko ci jox lamu lay laaj rek bu yagge mu duggal la ci alkané wa mata tu'ti hibbi ajwafayka bughahuma ata lak ahrun musbidun wa mu'ib neena ta bo joxe se awrak se bir lañu soxla fuñ la fekk dal yaangi yitte wo lek bu sour wala fuñ la fekk yaangi yitte wo jongama neena bu yagge gacce gu re dana la dal te modi yomal khiyam do am dara kon nak nawal jëm ci se borom ak ñaari lafi ragal yalla ak yakar ko jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada bari al anam hasibu monikon nak bo beugé ag ci yalla néna woutal ñaari laf laf bi dang ci ragal yalla bamu jeex benen laf bi dang ci yakar yalla bamu jeex ragal yalla ndax pexem shaytané ak soppi kuk aduna ak ñak xam ci loone yaakar yalla ci yermandem xamne itam yalla jamam rek la bëgg fo toubé rek fo moyé rek toubal bu la shaytané décourager mukk dila wonné yalla xeexluul kenn yalla bañul kenn ak lo tak tak ci bakkar sa bo duggé jëm ci mom rek mom xajona la ak lu bakkar ya bari bari kon nak bu la shaytané décourager bul bon ba fokk na yalla jëppina la bañ na la dedet jana hay raja wal khawf tir nahwa maliki kafaka rada bari al anam hasibu mune moytu litam salamiñ lisanaka in atlaqta ya'kuluka innahu kalaysi sara kalaysi sara al adil jarda wathub nena salamiñ soko boyole di wax rek ci contrôler wulo sa bop li ngay wax set la ca neex yalla la cey ak rambaaj nga sanniko la cey jiw nga sanniko la cey ak nafiq nga sanniko di wax ngir jëm yalla neena soko deful ma ngi lay yegal ne lamiñ amna doole ju upp doole gaynde ak njelor wa kon nak moytu ko motax mune wa ukhraka fatluk summa dunyaka fatrukan mu'iddan lima lil alamin yudhibu mune wa fatlub na nga sakku ukhra ka sa adun sa al-akhirah nala al-akhirah ñor bayil ma aduna summa dunyaka fatrukan bayil aduna lutax mu'iddan pour nga meuna préparer lima ñeel xew xew ya nga xamne yuzibu neena dana ruyal lil alamin ñeel minde fi manam ëlëk yowmal khiyam xew xew ya fay am yalla ngi wax ne tiit ba ca yowmal khiyam bisu taxaway ba neena buñu ko wonon jigen ju ëmb neena dana jur ci saasi ndax titange yu ëpp neena tiit ya ca yowmal khiyam buñ ko wonon goné gu ndaw dana bijaaw ndax tiit gu ëpp kon nak titange yoyu minde fiep danen ci ruyé manam nit bu jaxé don borom yaram su béré ay problèmeam bu béré ay problème day jéx ndax tiss yak njaqare yak problème ya ñoko jéxlo rawati na problème al-akhir mom nit ñi dañ cey ruyé waaw motax mu né kon nak na nga préparer bis bob nang koy préparer nak modi jikko jo rafet nang koy préparer moy jema deppok sa borom neena wa nafsaka sharit thumma raqib wa hasiban wa aqib wa jahid atiban natanub neena yedal ma sa bakkan wutal ko ay shart bu ko bayyi rek moy boy lu neex sa bakkan rek neex na la de ko fuglu de ko rekle de ko mbugal jihatal ak sa bakkan yedduko ndax mu meuna delu ci boromam neena moytul ma sax werante ci yenn barab bi ndax baxul neena moytul ma fen wala taku kadhaban amamaka mawqifun mahibun siwal muqtari fihi raqib neena moytul ma fen ndax dafa bok ci bakkar yi gëna reey neena itam na nga bayyi sa xel ne taxawayang ci sa kanam taxaway bo xamne neena ña ca doon fen danaño am musiba bu reey té taxaway la bo xamné ku ci dul yonenti bi rek da nga tiit da nga rapi rapi kon nak bayil sa bop xel xamné yowmal khiyam nga ñew na nga moytu ngistal tay def ngir yalla wa janibri riya an nas la nafa' minhum wala darra ma lam yaqdi dhaka raqib neena nit mënula jariñ mënula lor xana yalla dogal jariñ bobu ak lor bobu ci ñom kon nak nit ñi jaruñu ngay def bo de def na yalla tax nax ayam fa'u man la yanfa'u al-ghayra nafsuhu wa man la yaqi durran fa kayfa yusibu neena ku mënul jariñ sa bop ndax man nga jariñ kenen ku mënul lor sa bop ndax man nga lor kenen te nit mënul jariñ bopam mënul lor bopam waaw lepp loy def sa bop dama fekk yalla andi ci mu ne kon nak nang mo moytul nek rambaaj ndax neena rambaaj du dug aljana atutun jinan allah la yadkhulunha wala qati'u alarham dhaka tabib neena ki dok mbok neena du dug aljana neena rambaaj itam ki tas mbok gi neena du dug aljana neena itam bul nek espion di xam booti nit ñi neena bul nangu itam jëfi espion neena ma ngi lay moytandikulo ree ju bari ak pomu bari neena ndax ree ju bari ak pomu bari yalla bëgg ko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisali hasibu te kat neena moytul ma jew moytul ma barab bu jew neena ndax barab bu ñu jewé yermande yalla du fa wacc wala tanzilu ar-rahma bi majlis ghibatin wa dhikri ad-duna dhahkin nahaka nukubu mune itam wala wa fi'laka la ta'jab wala tatakabbaran fa innaka fi shakkin hudita yuribu neena bul naw sa jef mul jaamu yalla ba naw ko fokk ne yagg nit ni waaw mo xam ay sarax la yoy def donte ay million la jappal ne yalla nangul la ci dara wa pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabbaran bur reey reey lu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yowmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa wa te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jëf mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fokk ne ya gën keneen ku dul yow neena bul set ngeenel bu ci keneen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujju wala fu bon ngay mujju koku yalla ko xam mu ne kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazibu mune wa haqqi yayn ala at-tujjar ci commerçant an la yufakhiru ni bañ di poukere wanti qubayla ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisabu rek le bu euleuk ci la len yalla baxi ci wërseuk neena hazibu rek le bu tiss la wa mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yeb ñu ngi nek rek baynal khawfi war raja xamaguñu fuñu fete wala falat manan makra ilahi amanatan wa man ya'manan makra ilahi yakhib neena moytul ma ñaaw ndort neena ñaaw ndort baxul julit da fay rafet ndort neena rafetal ndort ci sey mbokk julit neena rawatina yalla mi la bind rafetal ndort itam ci mom mune itam bu nangu mukk wakirlu ci kenen ku dul yalla ndax kat yalla mo doy seuk jam yi ci lepp kon nanga wakirlu ci yalla mune idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunubu neena bu fekenteni jamono sanni la la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana ñakre yoyu ak tiss yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mu ng lay faral bakar yo yegul motax muné wa in dhitt minha as-sabra ayqin bi annahu bighayri hisabin lis-sabur yuthibu neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi ëlëk yalla du len rek lé daf leen di duggal aljana bi ghayri hisab neena itam ma ngi lay yegal ne musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek da na ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne way yumha biha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax muné kon wadawim ala dhikri alladhi jalla dhikruhu bi dhikri ilahi tatma'innu qulubu muné wadawim nanga sax waaw wadawim nanga sax ala dhikri alladhi di tuddu bur bi nga xamne jalla magna dhikruhu turam wa neena del tuddu yalla bo beugé ank mune ndax bi dhikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun khol yi neena khol yi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi dhikri llahi tatma innu alqulub mune kon bo beugé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekkenteni beug nga ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune bu fekke beug nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yegge pour meuna ag ci yalla wa in turid nail al wusul li khaliqi alayka ala al hadi salat tusibu mune ndax wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu wama khalaqa bindul ar-rahmanu yalla shay'an dara li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa as-sayyid al-mahmud kudul sang bañu sant te modi yonentibi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonentibi aw leneen lumu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lumu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqil khalq neena mindeef yi def ta'zima hubbihi ngir rek magal sopem de rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mo melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adallu min ad-dalil aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yi yees yep kon tabarakallahu yalla nañu yalla sopp lo bopam te soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelam te musuluñ ci kurelu sheytane yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu alakhirah tabarakallahu mbokki lolou lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yegale waxtan yi nga xamne mom len ci doro
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit babja

ci dundu ak dundu ren beuti wen legi dundu wer rek ngay denc nga bay yeb ci ben wer lay yeb do am dara ci barke ak lu mu bari bari bari bari yalla tanu yekati yeuma ne ci xol yi bool yi duñu yeuram ba do lay mak ni duñu yeuram ko ne yi ñi am duñu yeuram ñi ñak loolu waral nak ñaanante moy am ak soxorante so dañ ci service yi mo fay bari

yow yonent bi del fatali neena ndax nak fatali dana jeriñ way jom ni kon nak yow jambi ni nga jog di wut bude jang kat nga téré yo xamné soko jangé dana yok sa tawhid sudi julit te do jang kat ndax yalla dugal na mënulo li alquran bi taxam wutal kasset warati yi dig wala ngay dig lu rajo yi wala ngay dem ci conférence.

ay ni kay yow ma tubul won legi sa tub do tamati jeriñ safara rek kon bala boba ñew mu nga bay loy wax la ilaha illallah ni ni tam la ilaha illallah di len ko sa seen neewi manam neew bu xasse dem jeex na dootul mëna te wax la ilaha illallah waxu ñu len neew bi waye ki tullu ci sukura bo toge ci wetam del wax la ilaha illallah ci ko ndax la ilaha illallah bobu boko de wax

am ñi ngay doxali sa bëcc ndax bu la léré na bëcc bi amana du ko gën ah foom na ni do ci def lu ñaaw bu tigi itam so jappé ni do ko gën amana do ci def lu ñaaw waye na faté dé musibe ndax day wara nit ki nur ci banex yek moy ak musibe yalla ci yalla musal bu melni bu len top di xamem aduna bi nga xamné saxul sax ci aduna lu

niko man ko bayyi ci ko asaman malaika yi diko jall sa ruh gi niko bobu malaika yi xamne ne sayyidna muhammad ta ilayka naduna mo koy jall sayyidna jibril ci ko ci bobu malaikul maut mu ngi waxtan ak

jalale bi di fatu Allah mën nga bind xarafam ya ci sagar bu bla neena nga lakk cat ya fonal ko kooku jinne sant yàlla mën na ko saabara.

am soxla dune ma lepp ci bala waje ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waa da la koy daldi tegal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonent bi lu jitu sax muy nekku yonent amon na jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yantif sallallahu alayhi wasallam neena adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yantif sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njat la wor la koko bu welbeetiko denk la yew itam bu ko njuj njat bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu bax ci hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gëndi xaj day ta xaje bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

ma lekk ko. Nga ñëw laaj ma ko ma bañ, joxuma la ko. Xëy na dama bañ ngiru caay caay, wala dama bañ ndax lekk naa ko te amatuma lu ma la fayee. Yàlla dogal nga tukki fi, dem Makka. Ba nga demee nga fekk fa sama benn frère. Sama frère ba jox la 10,000, ne la soo demee Sénégal nga joxal ma ko Cheikh Tidiane. Maa ngi doon wut ku ma yóbbante, waaye gisuma ko. Comme ñëw nga te da ngay dellu, 10,000 yi joxal ma ko Cheikh Tidiane. Te Cheikh Tidiane moomu ñu la jox yóbbanteem lekkoon na sa 20,000. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na na nga maanu ba bul fayee ku sa 20,000 ya, te jëluloo amaana ba teg ko ci loxo waaja ba noppi. Waaw, xam nga bu dee nitu kese moom dafay daal di ne comme waaji daal joxoon naa ko sama 20,000 te fayuma ko, kon 10,000 naa ci jël 20,000 fayee ku ko ci sama 20,000 yële. Yonent bi nee na boo defee loolu sérieuxwuloo, wala taxun man xaana ko, jox ko rek 10,000. Su la fayee baax na, bu la fayul ëllëg mu neex ko, mu naqari ko, dana la fay. Dana la fay ci nii wala mu fay la ca naa. Soo gëmee ni bis boobu dana ñëw rek amul solo. Waaw, moo tax kon adaawul amaana dafa bokk ci makaarimul akhlaaq. Bokk na itam ci tëdd ngay jikkoo ci li sayyidatuna Aïcha wax, li ñu tuddee ikraamul jaar, muy teral sa dëkkandoo. Waaw, teral sa dëkkandoo lu am solo la. Waaye léegi li xew moo di teddadil sa dëkkandoo, surtout këru lu yaas yi. Coow yi bari na fa, lorante ba bari na fa, kenn fàllewul sa morom. Waaw, douche bi ñun ñëpp ko bokk. Doo sa amoon teg-tegginu douche bi. Waaw, ndax da nga naan ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sa yoon. Déedéet waañ bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Ëtt bi ñun ñëpp ko bokk bu tilimee sama yoon nekk ci déedéet. Yonent bi nee na sayidul qawmi xaadimuhum, sangu nee na aw nit, nee na nit ñoo gis ñu dajaloo, nee na kay seen sang mooy kanangoo liggéey pour nit ña jariñoo.